ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་ཁོ་
Jikur gui si rönan isi, dawa rang sil nyam xe baas. Sala lang ci yuan din ji si, chigdin si da cho xe si am tzi, tam chi wari. Digi nang tun chizir e tzi na, o nam ka gui chizir na jikur tzu chi gui si, son na tzi rönan isi. Di son a ina si, dawa rang sil nyam xe baas. Dawa gui chizir na yuan din, dawa gui sila yung chizir na gung xe ni ba. Da chizir na, dawa gui chizir na gar cha tang zi wa. Lāngchū, tāmūzgī chiridna yōsī. Tī mācākū, dāvī chiridna yōndan tāng, huayintu tāmchīyā chiridna, kēchīgī tīmāni tā chiridna, ñam gīchīg tōni. Dī dāvī chiridna, sālā lāngchū yōndan jīs. Sātūni shēchīna chiridna, lāngchū tāng dāyambī jīs. Zīmā nāmchīna nā tā chiridna, yōndan gī chiridna, banyāntikna dāyambā. Nā tā chiridna wāk, zīmā yīn tā zī wāk, jīw tāmchī kāngag nās, yīng nī yīng tā lāng rī shēbā. Ti tar tu chirna shugu zhi tsama jila chirna ganyan chik chirna wadina uu nubis sada sirgu nubi chirna zimandu chi ikhi tuzi ta chirna chizgi tsirgu nubi dani kongwa tongura niwa nigi nangli chirna sada gu langchu gu zidik gu yuandan la njiktin chukhi tsamli gali u chenpu gu guni angkhaya nubi chungu kharshu kucha tamche gu nubi zi yuandan la angkhi jenri sambara zhiwa nigi chirna Ngāma dhukhū chirthinna yuandhi rāngjīn jwē pī jēnri. Shimā dhukhū chirthinna shawā rāngjīn jwē pī jēnri. Zimbāya na siddhī ngāngsī shēpā rā. Ndīgi nāna yāng chirthinna chōngchōngsikki chirthinna nī yukku. Tōngu chāni shēnā chirthinna chōngchōngsikka nī yukku. Tōngu yuna chirthinna siddhā lā chikhnīs jēsī tūrti guanbī nāqtsī tōngu yitsi jōpā. Nīwā na chirthinna siddhī imanchī shawā tāng jōpā nam jōpā sikun. Jōngkhēn rāma nārī chirthinna nyēngkhēn chirthinna jōpī il kāngrī tazinna chirin rinzang dhe. Ti nangu tungwi na nrolu mungwi ndamzib dhe si. Ndukluk tukka me tuk shong si. Nzidig la chik rungzi dhe si. Ongwi rungzin nyam shi dhe si. Rungu tsaima dhe zong dhe si. Adawa dhik nima yi si. Jesa la sil tur shi dhe si. Gatib kwa yi nix ong si gu nukendri. Dhani chizir e tizina nangtun chiz shay kukka tizina lagni chi ani la si. Nyitin ge xiao ge tam che ge nang ne chi na lu hua dang ni wi chi na lang tur jian nin de la a lu mo wi a du a tu de ge si du a na er kwa tu ra er kwa tu tam che ge chi na dam bi ge zeb de la dam bi ge do ku ge tin a si che de chong dang ge de na du yi bu khen de lu hua de ta wi chi na a rong jin de yin bi chi na me tu chi da chi na chong dang ge si she ku ne de na sa da de ku ne si Sida ndi kani shangzi zina, lagni panglang chi chala, khinti galu omong wisi. Nduwa tuu tiki chirna, danzim nida chirna chitangzi. Chizu chitangzi zina, rangjin tik jenga metuk zik chitangzi. Atay wakindu chirna, rangjin tamche pongla jorwi, pongmuzgi raasi. Tena chirna, ndamuzda chitangzi. O, jin zidik kisir ra, jin zidik chirna, sindri tilaat, chikni mitse chirna, tiga rangzi, ruta chirna nyangzi. Tu si nyang niriz na, jo rama na ku chirzi na, onwa gu chirzi na nyang niriz. Nyung chersungwa takubda chirzi na, ki runzin da chirzi na, nyam gu shikdang ta zizi. Runzin nyam gu shikdang ta zizi. Taan, digi nangli chizi shekku niriz zizi na, jolo mungwi damzib tin dukluk tiki meitong shio zizi gu nukke chirzi na, simbu gu yi kenni chirzi na, shimu nzima sada sin zizi shong chersungwi, damzi cankang ngig zin ta chila kir. Tani jakir gu shingwa tamchik gu chirzi na, Shingu rochi tungu nu tiga yirwa liyanyil. Tani yara sui chersungi chirizina, siki titila zi. Metuk chirizina, titila chirizina, jivu la childetunga, jivu gu chirizina, tiin ziwa tila chigdetunga da chirizina. Ti zimbo langtang aasi gu nu, nangtandiri. Ongi runzi nyam shi etis, onga dhik runzi na shira. Chiin da chirizina, nyam shang pambir shi etungis. Chi chirizina, nyam gu shiktangis. Ti ngansi khurna chitabari etisina, rung tsaima ti zonis. Rung tsai maa siku nung du chirizina dawa gina rung gu ayib yu nu, rung gu chirizina huiri taba yu nu di tani chirizina rung tsai maa zin.

gātab jo si wāngbī nāg cīk nām kān dē tā chir dhīna tā khūb lōng ā dhī zhī tā ngōn chīk xiawā rī kī xīn chēn nī chir dhīna chīn chēn zhāng ā chir dhīna xie kūn dhīm dhī kām dhī tā ngōn chī zhīgā chir dhīna wā kā shimu tmū yag mā dhī shiong khū chir dhīna tē chik chir sōng chir dhīna tā chir dhīna kāb dhī sī kāb dhī sī chir sōng jē sī zhūrā chir dhīna khārā tōr tāng ā tani tā chir dhīna wā kā gātab jo si wāngbī nāg ā yōng ā dhī kūn tā jō kūn dhī kārdhī nyāng kā jēn jī na chir dhīna kāngwā tōng wū zhig jian gana na chir na di vizig jian ri niwa ya na chir na bi vizig jian zi nyang zi tukun na tari samba chir na zi dhik ke sir zi zi juan do jian hui ya bai tang zi ga yang chir na bi vizig jian ri dhani chir zi na zu ti la chig sir gu nun da chir na jiwa shawa rang zin juwa bai ri wan chang chir na tsik sin na mendo gu chung gu di juk jian ri nga wa yang chir zi na di juk jian ri dawa dhik gu chi chir zi na jugu ga dhe chir zi na di vizig jian gu jian ri Tani ona chiriz na nimaayi ya jasaa tazi uka Tani na chiriz na adukhi zhig chenga jenri Kwaayi nag tazi uka Nada chiriz na maadivi zhig chenri Ta nagsa on sikun uke chiriz na shawarang zhin joe pi jenri Din ona chiriz na jenga namchang zhig manga Anchang ngin zhin dega kargi Ta sambaga nang tongo dukhuri Sambaga nang chungo niwaayi na sidi imanchi shawarang joe pa ra Tela chiri zina maru gongbi yaji yazigisi. Sichuan khwarma nguna chiri zina zimmi yi tizi yuka, nda mati khwarin, zimbi ri. Zimbi ri dhig thongwa naasi, jimunga ikka ndo oshi yasi, siya nga song zinti yami yasi gunu. Kehchik ri. Tani chiri zina nigna nechi chongdib samsi, chikwa jikhan rafshi ya tongzi. Soni torni ya ridhig zinsi, nimna nesi shenda shisi, nigchi jivi ya nalong laasi, chipra ayvi ya jenzang shinsi guka. Di kūtān chīzirē tīzina, kāp tīlās, tā kīrgī chīrīzina wāku, jāsāzū chīrīzina wāku hārā tūrtāngī, tani tā chīrīzina kātup chūpī nāk cīndē yung ā tīzī yu nirā. O tī cīnās, kū nāgā yung kūtī kāp tīnās, mārūng wīyā dīksim tāng dāyān shiāngās, kīrgī chīrīzina wāku nāng līg lākini shēchina, nāng chīrīzina sēmg lākini shēchina, mārūng wīyā dīksim tāng dāyān bārīs. Shīnchūg līg lākini shēchina chīrīzina, mk lam la khint zewa a yit de kwa demu zires demu zyo no chirna chwi re de chi che re de hwan na chirna hi gung wo ja sing ge chirna la ge jim chu ja wi ji zik sin zin bi chirna a ji ma ta wi a re de zik da chirna sa da ma ge ri tang ta si de ri ge che sung chirna chu sung a ge sung a dong si ge sung ran de de chi ni wa ge la ge jim mang ge a jim mang de dong chi ko ge Lak chirna pagang jimang da chirna dong chi kuga a yigpa yigus, yigpa kang yigus na a jimi yaradag tata chirna yigus. Ta song khara chirna chig saju wichina muwa kan dopa tang samgus gun. Tazi chir songi chu songa zong tazi da chirna nga tamu gu a mewi chirna nila nanchi hkikas. Nanchi hkili da tanga chirna siya nga song zimba tizi. Sam makhinu gu chirna shayi siya chitamba tava. Siya nga song na siya chitamba ra. Dittawe sam mkhiwi chirna shilu jengu chirna umu sadaa sikunu dita chirna da kho chirna hkabde da htam tamuzgi chirna meitaaj. Htam te jinta maavi chirna jochungma, lechungma tiyo chirna nyimgaavi nagchil pansim tsukhana chirna nichi dawdi taazos. Nyimgaavi chirna nagchil pansim tsukhana chirna nichi ni adimu jipu ngani dawdi taazo chizre tizna Ani mambi chana chongdub ngayambandu chirizna sema khorgu kasi. Chu chirizna nyam magawi chirizna anitani nyam magawi chirizna waka chongdub chi chirizna sem ngayambandu ila khorgu kasi. Ta waka sasa tang danzu chachu gu chirizna guaynu gu shishang diwa pebi chirizna anitani ani mungu chirizna dopa tang chukhala sukha chirizna chukhtaji ni. Agungo rabtu chana tishang shivi chirizna khutung richirwa. Suni sikunu, chirna suni sikunu, chiwa ni tangdayan bari, anungu chi ra. O anungu chi ziwa tamba chirna, tamu yin yugunu chirna, diga taimunde, diga roshik ndaganjuk gombi, taimunde la chirna taju, taimu taju hara tortangasi. Animin chi chirna, aridag marung an zimba la chirna, samba, samluk tongwa. Ta ndatang ndamin sukhi chi. Ndatang ndala sukhi chirna, animin chi shawa tatag, anisa shepis. Umu ngay ma ta chirizna kangarizi na sidaarizi. Sidaagi ta chirizna rangtaansi. Avzina niga chirizna waka tuamit chirizna adiga jarnarizi. Tazi ta chirizna waka nagchi jiwu. Janzangu chirizna
나

tamu wichir na dungwa zi yu na, dan digi wichir na nyangin ga kru chenpun da, ngay ra kru chuk yi gu jire, dan dole de tanga ta, tam che zi mei zi yu taz na. Zhambi kong tong darwa li si, chan cik loon daba yu xe chan si, riwi zhambi ki den de si, yi ki nyang ba xe chan mei si. Dara kaga. Mendo ga tam kong re taz na, mangri pir chi arang shi gita si. Che jina tripti chong ri xiong si, dekhi mei ti semil ti si. Mōm chukō yōtū chukō tē rōgōs. Rāmi ndālī ngōngā yīs, rīdhā yām tsīn chē wā tēs. Sādē dōngā tērwāndas, kīmā tēwī ngōm tsir chēs. Yām tsīn dāndā chī khīwī, shēpū tēng ngā khuara yīs gōndō kēnchū. Tā ndīg nāntān chīdā shē kūndarē tēs nā, kārgē chīrīzna tā, yōgī chīrīzna, nyāngīn gā, dōngā gā kār chēmbūndā kī kārchukō yī kūjirē tēndō lī. Jīg khāng shīmbīn rīmbī kāntōng gā, jōmbāndā, rābdā, ndar jīmbir. ngxndi chirdna darjo ra tse jir tam tsu khag chirdna guna chi wonu wchna khta ge tsu tam chi chmo zre ta zna amar shang ser war amar shang ser ye tam tsu ge londum de se jir a o jeng khang ge chirdna londum de tam chi ta chirdna yong khag ang shang she pi gune chin nda ra ra i ko ge ayo she pa mag ma to bdin de se a ni ge ngo chna khto bdin ga ba ramanan di ge ren ge do chim ba li ra Chiyan baalin da chirizn na, da kirga tovga chirizn na, da mithika kanyiga waka chamu yi chong na da chirizn na, tabzu yang ni yang tashi chong na da kirga mawaanir. Mawaana arangga chirizn na, dil lakaavi, adawu chiyan baali isi gunu, da da chirizn na, da ki waka jyoga dan da tabjiris. Da thamna dan diga chirizn na, da chogo chirizn na, chukunde, chukpoozga da chirizn na, chukuga, chukten shay chukuga, rewaan diga da chirizn na, kirga, da kib chirizn na, kanda wakas. Tēnu gu chōng gu tā chit nā, kīwā chēnbū tāng dēnbī, jīyān rēnzāng gu sī, yīkī nyāmbā shē chāng bēs, yīkī sī gu nū tām chī tsikhandrī rā, tām chī tsikhandrī nā tā chit nā, dāng nyām shāng shēn bī gu nī, tā tārāz gu chit nā, kēzāng tōmbū gu nī chit nā, shē māpūm nā rā kār gā, tā kār gu chit nā, chik nā, jīwū gu wā kā, dīngiān dā kī kā chukī gu jir sī. Ani na arangga dhawu chiridna, arangga yung waka kora mithumni, dhammu ga dhawu nda chiridna, jyogu lan dhavi chukhtan chayu gu jiris. Tiyi chersonga da, kiwa chenbu tang dhambi guwane chiridna, khtam ga tsikhandri ga vdang da chiridna, nyam shang, shenbi guwane chiridna, meizi guwisi. Kung meizi guwitadna, mangri prichi rang shigitirisi, o sadaasi guwano, chi magang chenbu osi, sadaasi guwano gu chiridna wakan zima, vamun zima tigasi, nyung ga ramun da chiridna, ki kan tuk yi chi parinda ka gus ana nga muu zi gne si mangri parchi rang shi gti si gunu rang muu ni si, di na rang muu shi gne si yi chi stingi la tri shang si ngi yi ka chirizna jang muu de chirizna tri zi ta ji ku nyunga zi gunu sada zi dhamu waka omu tsaya zi gun zi ma zi yoke ta zi chirizna ngan chi zi gne ku nyunga zi ku nyunga ni mati jim tsina shi muu yung chirizna da shi gu kasi ngon che chir na che ye jin tham che che chir ripi ti na si a chin ripi ta zo ts ja kir ge xiong a tham che ge zi sheng ge yir wa ge chin li chir na rin bu chi ge dhum ma gam chong chong tamu zi ga nye ta zi si di na li chir na na chu chong chong yo nu ge chir na sada sir gu ni chong rir xiong si gu nu na chu li chong chong yi ni nyung a sada si ni jik ni chir na ro yin ma chig ni dhamu ge chir na juan na ma zi chir na da yo ge ta zi chir na ki ti nyunga si. Wan chung dikhi me ti si, ngi chirizna ngi si zima ti nyi ki chirizna ngu khi ki me si. Ngi si chirizna ngi arig ma nyung si, ngu chirizna ngi si arig na ma me tara si. Wan chung si, semil ti si, semil ma si gu nu. Da ati zimu naam li chirizna chukta chirwa zi gara, ati zi chirizna changma ga she gu kira, wan chung ta chi ta chi she tu sa jina ta ta waka semil ma tamu chame, anda mu zi gara si. Semil maata chirna zimu naamli chukta chirwaashiko mom chuk yotu chuk teyroko sikunum. Yotu chuk sikunum ke chirna yotse tamche sikunira. Mugi naamli mozin tamche ka naamli chukta chirwaashikira eta zi chersongwe. Da chirna tamche ka, jiu tamche ka, jiu yotu chuk ka, jiu yotse ka da chirna anaga naata guni matse kaga naamli yanta chirna rukka dao kaas. Anala tishan chirna ngakli chirna tehtarir rukku kaas. Rukunu tata shiridna ta ki kunyunga tazin. Tari. Tani shiridna ramin dali ngunga yi tazin. Uwa, chu ramana ga shiridna ndaga lamni shiridna ndru thamni. Ndaga lamni shiridna ndru thamni. Dhamu ga shiridna ardhagona shiridna khshi ga shiridna yamchen. Chini dhamu ni ziriz. Chazi inare tazina ramana ga ndanda tamcha samdeng nara.
당차스

Rinyam kena badna kuni nam sorong sa chena nam shik tukshik kange udag nuga nam shing hondan de chuti nar nam shing hondan de pti yong na terang sakil gangmang zang harjin dag nam thongwa dag na nam ngoran da rabju ga nam shing hondaw ka tiyan chika kharsang aran de yang ta sakil lala kharbab na yang na lala kanchin di ma lala kangbab nuga namu ga nam shik khirchin ga ganga yang terang sa gang zgan jo na ta lam ni yang chika kang oji tiyan chika chika lam nan dam oji na da se je on damu ga Shiru ka nam shiga khirchin tepsa ga ni sita ujir titab ga jachi kalwa tang jachi lamdro yungsa gangzga jo na rangnang ga lam ga ni sil tanga na nam shila suga arjilin zga sa uzgi da tang yanbaran jo jita gachi ga. Rinyong kena badina warkimun dani terang gandab zi lamptun ga le cindaga canchung ga nipa na nga shiga da tanga surunga shang chinga mirlam tanga zhungum gachin daga lam ga ga nitsin de nga ziyi jilin zi juyi. Lam ga ga nitsi ka la kanyar jalam tiga ga piyan tang silang ga warka lam dam da ga pchalir tong chigab dinjab zhubje shir nga ka malab dinjab zhubje tamba na nugu sa cik tang. Pchalir tong chigab dinjab chigsim ka malab dinjab na nugu sa cik tang. Pchalir tong chigab dinjab jachi ka malab zhubja na nugu sa cik tang. Pchalir tong chigab dinjab jachi jaranga ka malar ngabja na nugu sa cik tang. Pchalir tong chigab dinjab jachi jaranga ka malar ngabja ra ngabja na nugu. Tani pchalir tong chigab dinjab gibchi kuanga ka malar simja ra simja na nugu. Warka sa cik sosun na yang tarta lam shigiswe kuna na muga nang tsiga gangmang ziyoka. Tena ti tsuka la ka ni nishtung nyetik dar ngawa ga tse nyekhar tsar ngan di lingoh tsami. Nishtung nyetik dar ngawa ga. Ata tse nyekha tsarga nangshka ga warkam darla deyang dhabju ga karge sadanda yokara namshirin daga khirchin tepsung na yang arjin da lika li juin da jarang atang ju ga da muga nang tsili yoka jayang warkam dani tan tsamu ga tisul ga ni tanga nga waran de walang kur chewan da songma chuk nu ga da ga nitsin da yoka jayang jalam tika ga Salang tang tungshkur argamugu warka lamdam ga Pchalir tungshik jabjar ngabchi nga Simka mhala tigbjaan hanu saatsig tang Pchalir tungshik jabjar ngabchi ngabzi ka Mhala nyibjaan hanu saatsig ka Warkab ka lamda na yang Tartaa lam ligo ka Tana lam ka ndravinda namzag sigi na Nyirtung nyetik ka adabchigini ga Sesimcha sukhchig waati

Atalam digu sanar tamu gu nangsil kangmang zi yuk. Tena nyingshtung nyetik dao jaba ga tsi pitambar gu mandib ga. Gajayang, jalam tiktik chigni ga sanang tang khutu yangna namtso gu ar kalam dami yusil yang denjigri. Tiyanchik jalam tiktik chigni ga namtso rong tang tsaka gu ar kalam dami yusil yang denjigri. Jalim tiktik chigni ga tsaka tang telingka gwar ka lam dami yotsil denjigri. Jalim tiktik chigni ga tsandam chunga tang telingka gwar ka lam dami yang denjigri. Jalim tiktik chigni ga mga tang lang khu gwar ka lam dami yang denjigri. Jalim tiktik chigni ga gongkho tang yushu gwar ka kaafshuk nda tang delda tingi chum tsotho ga chakarzong ga nga kong ga khoka philam tang tihan chik ga ngangla rao tang chandru Nyaga la sukwa gan daga lam dam dab jilin jo na yang so so go sem chungi tigin jo ju. Tab chali samjara gipchi gobji gan tsam tang tani samjara jibdin samjara samchi sochi ga samjara bchigisim vdinjara samchi sovji ga tak chiu ga kaashu go so so na yang jiga kang o jina da damu ga nang tsita yo ga dihan chi ga da chiu ga da lam ni chingak ga da ga pkilim tang dihan chi ga khoka ga pkilim ngangla rao pkilim la sukwa ga pkilim nang ning jo go di yang So so go sem chongi zabzun jo go ga Jimmy maro chobe Gajang jalum tiktik chinga ga telin khatan banchini khang de ga war ka lam dum yo tsul de injig re jalum tiktik chinga ga banchini khang de tang zorga ra war ka lam dum yo tsul yang de injig re jalum tiktik chinga ga zorga ra war dang dan ne da war chig de ga war ka lam dum dana yang lam li go sanara dum yo ka Chikni chile ki chani vzibjara rga tang tani samjara jachichar nga Tribjara ngab chi nga nyi ga war ka lamdam da tang Tihan chi ka chikdi tang kangra ga war ka philam so so re la kangra ga philam tang po nyi pa Chikdi ka phang ga philam tang po tang nyi pa tang dita tang yang Lam ka go ka tar tani sem chong ya go sa ta tang Tihan chi ka da ga chu lam ligo no go ti tsuka la khani yin nara nyer tong nyer tika da tika ga si sam chi thambar ko mandab ka Tishtab ka jachi kalawa tang jachi lam dhuwa so so na lam dham tani yaar maran jo go ti yang Rang rang ga zazub yi dab dik yopi go ni jo ju ka chi ga Jalam sam tik chikchi ka na kormu war ka lam dham dar la Tsandam tang tani di war ka lam dham dana yang lam ligo sa ta mo ka Chali ga chani yin jina Chilir ngabjara tukche revzhe niwili, ngabjara ngabchi nga tukka waan simtang, tani ngabjara tukche revzhim ga sasigatang, ngabjara tukche revzhe ga warka lamdam domusgiri. Tisuk chani nirtung nye tukka dadamba ga tsib jetukir ko mandabka. Tiyan chika chukur jalam nirchik sim ga warka lamdam dar taqso uin jina chukchali chikchi kamhali nibjan hanu saafshog tang chilir gaga ka Mala zhubchi shirga nhanu gu saafshuk dung rida tingi Chiu lagdu saaga war ka lamdum darla lagdur Khwalung niga war ka lamdum da Nanayang lam ligo sanara damu gu nangsil chungtsum ri Ritara dafjia ga chani lamda yotsil vdenjig ri Zhanyang chiu Stungshkur ka rinba tungma gu zhonam da dung rida tingi Namtsura stungshkur niga war ka lamdum gu Chile nyekh tamba ka mala bjia nhanu gu saafshuk dung Chile nyekh tamba ka mala zhubjia nhanu gu saafshuk dung rida tingi Tarta lam ligo san shiksa kusa damu gu Tisuk chani nyeshtung nyerga agar daksan baga tse nyekh zarganda niwili nyeshtung nyechik arda dja baga tse simchi sochik warta mandabka. Gajayang, jalam simzirga aga chitung tanga chik warka lamdum sosu denjig tanga jindan de. Sanchan lamga lamga nyitik tanga nyini tigxum la suqa ta xiongkwa tanga tani mangi tsaka tanga Tsandam la suqo warka lamdum soso yang denjigri. Gajayang sanchi namga lamg jigitig chik salangtan khutu warka lamdum da yotsil denjigri. Sanchi namga lamg jigitig vizhig salangtan shkambum go warka lamdum da nayang jaleabdin niwili, mila ngabjatan, jaleabjan niwili, mila simjara jigchi warka lamdum da nayang lam ligo sa shiksoy kustamore nga wka. Disuka chani nishtung nirnga ga datika ga tseyar nga niwili, nishtung nirtika ar datika ga sesimcha thamba wartari. Gajayang sanchi namga lamg jigitig vizhig
ᱫᱮ ᱴᱷᱟᱠᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱭᱚᱪᱨᱭᱟᱝ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱞᱟᱢ ᱱᱤ ᱛᱤᱜᱪᱤᱠ ᱢᱤᱱᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱠᱷᱟᱪᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱫᱟ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱞᱟᱢ ᱞᱤᱜᱩ ᱥᱟᱨᱮᱝᱜᱟ ᱚᱠᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱜ ᱪᱟᱱᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱨᱮ ᱜᱟᱡᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱞᱟᱢᱜ ᱞᱟᱢ ᱥᱢᱛᱷᱤᱨ ᱱᱟᱜ ᱢᱤᱱᱠᱷᱟ ᱛᱟᱝ ᱦᱚᱨᱡᱟᱝ ᱪᱷᱚᱣᱟᱜ ᱣᱟᱨᱠ ᱞᱟᱢᱫᱢ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱱᱪᱮ ᱞᱟᱢ

0: chechen drilpsil rangmi lam khare nga ti lam tun uche chamchin che lam ba
1: chechen drilpsil rangmi lam khare nga ti nyemu tam chen dor u che lap sien drilpsil lam tun
0: dam chin cha chawlum cherwi dirb cherang ja zar chung ga tamlang go pi derang gen jer do che ji hin do pa kang si che ji hi gi pa kang si jam dil shu di sar jer

ndasubche kuri kuram uthola ta kirge chige kacha dawe dewi cha chinan da yana thang cha pala suqa ge tag nang tsul yo na yang arjin ta ta ngat tap ko lang kur kornu ge chawa tesu ko khalwa ge lang kur ma kur kung ge ganik ge nis tang tani shawa tang tani zap tung amanchul thola suqa nis de yang tagsi da tangi rim ge tung on de konu ge nis de yang ta gu se ko ge ta na cha pa cho ju ge cha ji chom si na ta cher tang ge ge ko lang kurun da ge gonijina ngachil tar gurmu nibjanda musir ti hanchi ke dab chertang ge songde lang kren jina karma simra gurmu nibjanda musir dirchil lang kur chemdang tang niu ke zin zinjir ke dagar ngirze chendang ge lang krena karma gar ngachil gur nibjanda musir ti hanchi ke linzul tang tan dia yo pa tang ning gan che tang tan kli khig cheru shin da tingi gan chu ke che sim dan ja ji yang ta kir de khichin te pa dir arda tikani zonda tang ri susaran da ringi se lak tru cha ji kala yong ge dan nan tan ni zu sung cha ju ha chang ka chi zgo ga da ri na chi ne nga tup ge lang kur kur kur da tingi de gi so na an de ding gi le nu ra ni gi la kani ta ge din ngi jin zga ge ngal khu ju ge cha ji ti ton ju da chang ka chi ga

0: Rinyam kan bad na war kum dani terang gandab zilam tun gale tsinda galang zig tsan chung de nang asig terang gadan sir kan do nan solo war garang chung kulup gnen zong chib de jin dum do dum ra ching gnen ru nyar to pa gan kon tar jal gyin na gan kon tar jar ngani ge zu tan dum de ke ton chin ngong go tang yang na atap sir chin anda ge ngong go tang na kor gin dal ga chib se ko na ma zi nyam chu gandab se go na la pur da ya sa gem ko gur war kum de yin dum de ke kor gin da che gi la ji go na ti korka khabda yela warkum dani tatung wa ga terang ga dan chicken dung ka prun da tatung kona korak ichi nyam ga ka prun helen yela ya gala demo
1: o demo demo gun jamba
0: demo demo ti sun ti chu ka de sang ga thone nga chu len sun da ga jan da dang le no ka din che sin ning go
1: o ya ya
0: ya gala ga terang ga le sun din nga ta ti sul tam zu ni karma ab che khaz karang de ta yar se gim ko gu de warkum da ga korin da tang de da tang da chertang ga ndam de ka korin da pje chung tang lag chi she go na ангацо тамам монцотон лапта калуа юнг ням чигин жогго го дорнун чиго го дикорка сандап тагна кабдазгина
1: ри ри ри я я ня тасон я хчрионде ама ярта гэмбэ кого чиг орнди я дендрик денджер начо ка таян кен ден дендэ чиг нунжан нунде я та тан жима ге жима тан амман амала я дегис тоне я ката я Tata yang ni yang cer, desh one yang kada bi dung jasya zuu chidir zina yang nga chu mangzong sachan da chana yang da nda nga chu tashu shang dini yang da mahzag gogo nugu di chinda tasu maa toni dumu dhramu.
0: Ri.
1: Dina da nda nga chu zong ni yang tashu shang diya yang jali sanchi yarayo na dumu sikri. Dina da nga chu di jinta yang lena song alon kurse se kuna chuko ta te kangge song ne ta jendang ge ta thasu sang de yang den de tont ko nomar ta ta ta ke ken de ta ta ya sta gem bu ku gu nu ken de ta ta ta ta song thasu sang de ne ta ta ju yer men ne onu na chuko rang ge sa ne gi ne na chuko ta sa gem bu ku gu ju ju ta chi ni che re zu na ta den de ke den jeng de ta tōnā tāndā yīkū mēni tōmū tā kāng māng māng yōku mō tā chīgī nā tīrā lāngkūr nā yāng tā lāngkūr nā tā kēndiyā tā shāng tuwa tā lāngkūr nā mō nā tsukū tāngu nā tā tā mō mēshē lā tā shē mēnū, lāqtīg mēnū tā chī jindāng gī chī tīng gī gī tā ngē tū nō lāngkūr yāng tōmū tā māng māng tōnī yōng yā tā yara yārta kū suwa nipu chendē yīkū nō tamu mangamu.
0: Ji, ji, ji.
1: Tēnātā tēgā shūngi tāyāng lōngkūrī tōndaga yāng tōngchēn yāng dāgī tēgā shūngu nō. Tēnātā ngā zū sāni kīnda māngchukho yā chukwa tā, zhūg yārmā kī māngchukho yā chukwa tā ndiyā shīng chī tūnā zhūgī chū tēgā shūngi tāyāng tā gīngi kātā dā tōngtōngsī mō. Chīgī nānda tā mēsā kūgū nō wāndi tā yūs tata ga jigan ta ngu tarang ga tina kaluwa tina ta ngu ani ta de be ngu kusen tren ju ta kang ma ma ru
0: ri
1: mu chigna ta de ma mgza kong ko ta
0: ji
1: ka kar ge ta khar ge arang ge mgza kon tong na ji kin ngi ga kong ngi ku me no
0: ji ya
1: ta ji arang ge kon tong na ta arang ge ta ge den de ke a den ja kan de so ga ta ji do na sta z mu ta ji ku mu ni ga ta ji ta arang ge sen la ji de ni ya chi makuna na pa chon chi mar pa ndu kun tum ka mo ki ya da ta ti na ta yang chi ni len ta len sha no chi ni ta ke te ta len i tan de ta cha ta na chi ko lang khur ko ta che ma song ju ngan tan de ta ni che ler ga i ta chi ku no da ya nga si nga si ta nga chu jin den ge la ta ke te ta ta chu shang de ta lang ku se shir kin ju na ta nga chu ton chi ro ko ta ke ta ki chu ta ngen ke la ma lang i ta ᱟᱠᱤᱱ ᱥᱠᱷᱟᱢᱟᱱ ᱨᱮᱠᱩᱱ ᱚᱞᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱷᱟᱢᱟᱴᱞᱤ ᱛᱟ ᱜᱟᱥᱤ ᱨᱮᱢᱮᱱ ᱡᱩᱜᱩᱱ ᱱᱚᱞᱟᱛᱟ ᱛᱟ ᱡᱟᱞᱚᱝ ᱠᱩᱱ ᱪᱮᱞᱮ ᱫᱟᱭᱤ ᱡᱤ ᱛᱚᱱᱫᱚ ᱭᱟ ᱟᱥᱚᱝ ᱡᱩ ᱛᱮᱭᱟᱱ ᱭᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱜᱚᱢᱩ
0: ᱡᱤ
1: ᱛᱟ ᱢᱮᱱᱥᱟ ᱠᱩᱱᱩ ᱪᱩᱜᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱞᱟ ᱭᱟ ᱟᱨᱟᱝᱜᱤ ᱫᱤᱱᱡᱤᱠ ᱛᱮ ᱛᱟᱭᱟ ᱛᱩᱱᱟ ᱤᱠᱩᱢᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱜᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱟᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱤ ᱮᱥᱟ ᱠᱩᱥᱩ ᱜᱚᱱ ᱛᱮ ᱛᱷᱚᱱ ᱛᱟᱢᱟᱛᱟ ᱟᱠᱤᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱱᱟ ᱪᱩᱠ ᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨ ᱛᱮᱜ ᱥᱚᱠᱚ ᱛᱟ ᱡᱟᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱢᱮᱱᱚ ᱛᱚᱢᱩ ᱛᱮ ᱛᱩᱱᱟ ᱤᱠᱩᱱ ᱢᱟᱛᱟ ᱜᱟ ᱛᱮᱱᱟ ᱠᱚᱠᱮ ᱱᱮ ᱥᱠᱷᱟᱢᱟᱫᱟ ᱫᱩᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱥᱟᱝᱤ ᱭᱟᱨᱟ ᱜᱟᱢᱟ ᱦᱟᱱᱛᱚᱱᱟ ᱚᱛᱮᱛ ᱪᱩᱱᱨᱮᱡᱢ ᱛᱟ
0: ᱨᱮᱜᱮ ᱢᱟᱱᱪᱩ ᱥᱟᱱᱟᱞᱟ ᱛᱮ ᱠᱚᱢᱩ
1: ᱡᱤᱭᱟ ᱤᱱᱨᱟ data chike nyang jo ke tan da lang khur ge chu zo ya gang tan ju gu na la lang khur de la ka lu an de lak pre yo na me no lang khur de ke se se so na me no ha te te zu zer mo
0: ne ji
1: da lang khur ka lu ka na nyu ge tni chen de ku na la ta chi de chele ma ga ju ta te te la ki ka lu ki ya to na si o ta ki yara gawa na hangu na la ta alang kuna ningu nga chik nga u te te lin ju ju ta chik tu na zi ta chata na la ngu ziga ta nis chiku ta ta nar tuku na la ta ta gaya moza kun ju ngu ya moza kun ju ta chi nye chile mada ju ta chikir mu ta ta ta uru nda manchuk changma ta nda yashchanda ki yung na ta nda ta terang ki yung terang chanta na ta nda laga chamur zi chana gormugo chungla ta ta wonde ka nge tsge gi yokon ma ta mena ta o ta ra ra dong sa na chuko ta ka na ja wa ki ne ta mo tik ta na ta go mu sung e chang to
0: ji
1: ka chang pon ta ye lang kor kor gu ne da ma na ha de ta ta kor gu no ha ta de ya ta to ndong de chuko ne ya ji ji ma o chu nu tum de ta wo de tsin de ta ya
0: ne ji
1: ta de ka kr ta ta su sang ni chang pon ta ne ta ya ve ki dendanya tokwa toni marizmo ta
0: ji
1: on deni chang thong ka alan kor kor tikna ta dendanya tokpa ni sen cha cha chu na ta tarakwa toni mariz te gena mo chi te tu na na mo ikumela at ge ken kuna on na ta nga chu ta da ngi tong khang ni ga nyen de shi ta te jin te ta me ta ku gu nu wor lang de ta le ne ta lang kur se se chu de ta ngu ta na mar mo ta khalu na chu ko ta khalu na chu ko ta de dendik dendik kende xogata jike to nang ri ju de ge obrata tan dendik tenge na chukonda mo mali ju ta ji mo
0: ji
1: ta te na tan de yom ta te ge hanchen ne tsu gun tan de to ji ga yang to la ko mo
0: ji
1: to ji ga to la ko na ta ta de so ta kha khir ge to ji ge lo ma tan de na ma shin ne ta yong do mo ta de to ji ga ta ji shi ju gun de nima dia kido no tamo yang tanga chude ni de ka chong zuwa tige jiyang zho ma zhige ta tondo chenpo la mara yang chiche lang kuzo tsiku nama tina yang tanda chi yong na tanda ta kan tujiga shiku no tamara mo tanda rangu yugi nigi la chiga ta zho ma ta lakhtak lang zho ma la yang chomor shen na yang de lang kuru kuru jugu ta nyan yong na chukun langa jo shu

0: Yang alang ko angulina ya.
1: Are nda ta yong ka zong tuwa ging tang re la.
0: Ka zong tuwa yong chin sang ga tang re mo.
1: Ani
0: a kang si cerang tang chong dum ge zong tang ji na da mo. Oh.

야 형님이 듣고 총총소 다타치 저거 산지 능진반 된기나 나총 시비 가슬림 층근 지티 참바 리비 스카 공근나가 고지기 요노가 나총 시비 디탕 진히가 촌니 시밥 디탕 차롱 종거 슈와르간도 모스니 냠죽세 고세코노 아 다디 등급 진히 에르딘데 지종 모스 조주일 드나 듣고 총총 친인 주 한친인기나 영 참덕 참마가 영년 종아 리와인 Ri dana chi dip yin de si bi di tang di si ge du nang yi ge yu nir. Si ba di tang ang ca long xiong jun de si ge da nang gig zi ge la. Si ba di tang ge gu ni ca long xiong na da zu nga chi ge zhu ge pek sim chui ni ge lop yung ge ker ge zhim zhi da gang mang zi ge lang san jo gori di zir zi ge la ka ni da lang san jo ga. Ri dana da zu ge si ba ge da di tang ang ca long xiong jun di si guan rin an de mong zi ge yu zi. Shibi di tang cha long ge ker ge libi je chal, mek di tang, sim ge di tang, ribi di tang, di han chani ker ge kazi ge di tang, namo ge shugu aranga, namo zgda ker ge nyamju ge go gazi. Dana thomar in jina chi mek di tang. Dan namo ge nga zge mekse ge dim gono jim chen jina yang chang ma ge khisil dar, dar ge nga zo luk chi in de xe ge xo gu chi ni, na xo tang chi meng ni. Tamuga niubzga chukka, didangna ma ririglagna kapar, zinchil, nyenchin, da lukchin jaman natsuk, di hanchini yung labjiga kur, da shiga mangaz yuk, di jenga shiba mangaz, da chungdi niwili kargi yungjibra nyidribga, da kargi nanda yoni, tamuga netag yoni, da injina yung ngatsi jalam gangmangni erigitabka. Titangna shiba ge mge di tang da song chiwe chung de ga chi nang gang gang chen zgr. Titangna xia yi zgi lho bja shigma taqwa ni da lu zhe, lu nga, lu zhig jeng ge. Xia yi zgin tang cari nga zi mgen di da lho bja ge guo zhig dar de. Yang na kem zang ge guo zhig dar de shibi ca long ge qi nyin tang tang bi guo ni ni ga tak shili ju, tak shi ge ga chen zhe. Ti han chi nin jina yang tak shili da ting yang zhib, nye zhib gang gang zgi yo ke shiba di shukun na tak ayo ke. Yang si tidak dengi di tuh ni kerja manji yang na umri dia juga si kecini temu pamag si ayen jenah serut dah tu si gua pakai jenah cukup kui cah tak jenah cukup keng ter nyuli na cukup lojun dan di tiap juga ul sau ul tiap cukup namu kena awni mantan si ayi karma dan jenah cik cik hancin ni dia mani ni temu zir lah dah azu nyenchen lah suka namu di tina karma samchik hana damaninka. Titang na siyayi ga karga da nyanchana dashtangay na chukwa karga warga, wartag. Yang na chi lishanjago chi siyayi ga lishanjashtanga karga ndiktang, huicha dashtang. Ndi injina yang karga tsangrigtang tambi karga wartagsag yo ka. Ndi shuga tsangma ga dohnungay jyotag si gachig. Shigini nda guomsi, nini injina karga ditang anjay yo ka. Hari, tana nyua munjina simga ditang re. Tarku da tsangma ghi xisil dar hama manga zik shiba ghi jigindin da ziya zik dangduli ni dan ranzula rang zing dmo ghi namba zik rila titang na hama manga zik rang wachigindi lobjung gishu ni da gali nambar jay gair tak sabi jimri zik lo nandu kundun da hama manga zik yang na gergim manga zik ndo lo yang yinna yang nga chi shur chigini shibi Sengkam ke dintang diyang si ke tuh nangay ju. Sipa ziya ziga nung hikcu ju mangchak na ta nga zo sipa ke sengkam ke naik. Sengkam ke naik giyang ma nga zik shung ke yuwa ni. Tamuzik. Titang na nga zi ngiwar da da lopcha riri ni. Da dintang ke yang na lopsu. Dintang ke yang na sengkam ke girgin. Sengkam ke manba. Namu godgi da tingi sipa sengkam ke shukun zaptunay ju. Dekhshiga gachinan ganggang chanzigir. Nda yinina darkab loja mangazga gojiga yaka yoni senkam girgin, senkam manba anda gojiga datdingi chamdag dang wachiga warga senkam da nyomjiga chiga yagoni na. Girgin dang thoma warga senkam da chiga nyomjiga yagoni na. Thoma ga chiga senkam da nyomjiga yagoni na. Dishukun zaftun yagono yang shiga manga. Nda yinina yang shiga gachinzigir. Shibi senkam gannanda shungonon da achi mungtong laksan yinima.

kirga pani yangna kirga niwan di mahtaga datang shayi takirga zichiga rigindan jina tungan chukuyoni tamoyang shiga mang darkaba chi ta sattukwa rigina chukku yangna gusupka rigina chukku gangamang zi ta zuga sattukwa ndaga kawa zagi yangna ndaga kawa kona gittamnu ga tamo ga tungwa gari shiga nyongnyong rila manga zi kirgi zingirinda dibdigi datang linu ga tungwa gari yangna zingir gari nu jenga Shibaga tungu chikawa, dandishwa shiga nyamjugi kwa ni tamuzgir. Chigini, dazugu gusipka rinda tunga, shibaga ribanda sotu gulug yu, niyan kayo ni, shibanga na chalung shong yu, dishwa yang nopa yu ni, dihanchini shibaga su, su, dakirgi ndangina yang shiga mbagsa jindanda, shibaga ditanga shiga nunga. Dihanchini ngina zinjirga riga tungwanda maa tungyu mangsona shibaga da kirga rizkananda yung shungu yoni tamur. Dino jengil hobjaga yung ngatsi shorziga riga tungwaga riga nanggisa gusupka riga zezig ngina danguk nandu yidatangi. Shibaga ngina divjinta kirga listula jondar, disu xisimga listula jondar. Hobjaga nyingri karma tigja, da ngina karma tigja namu zga ngina kirga Lisik nang ngina yung lisik zezik chakoo gharig. Lu ni lu chani lu chika shipa zhona. Yung nanda chama ngina yung lori ngina ditok da shipa ga gatsik. Nda chukka yu mil. Yung na rizik ngina zhenba chiga yu mil. Azo ngina rinzar zika. Nda ishuwa ngina yung tukshul zi yechoo da yung shi gachini da mozgar. Dicho ni kazi gde tang. Kazi gde tang da kongni shipa nang zhin da da darko da huamjir shatang nara zatung gargiyang shiga nama na tsuyo tangna lhigda shiba ga katung chikga da kargi zatung gargi shorzi gargiyang da shiga manga nishuga yang shiga nyamjuga ikyo shiba tsangma ga ditugda rangi yu ga hama ga lino ga samanda sa yu dihan chan ninji na shukba ra gungmu ca kanang tsangma zi ji sama si tungna jigna yang kargi chachunjim zi ga kanang yu kwa yi shia chanrigdang tambi lukwa zi tabdang yang na kalak jatam da njina yung yukuzig njina da njina xiju luri ri lomi kazi ga di tang di zizig tukshuli yu jakab ramba ga yung shiba ga zatung di shi ga tangtuli gu nuga shkamda muzi nuk jenga nga zi shibi di tang di shi ga ngiwar da njina ga chenbuz ga zi gu ri tigna na shiba tang zhoni di tang na jakab ga ma wang tang riwa nuk jenga chamsang ra lhub cha manji chorting ga jigja chan tsu ji shu gang ga nyamjil da tingi si pa ra joni de tang chalong ga khori gi khos chen yong da ga chen ng ng ng chen zhe ri ding da na ji de ring ga de tang xi xia de mo zhen ni cham zhu ju yil tang di di chu ga ng ga na chung si bi ga zhen zhen yong dong chum de ni zhu ren ta de na ji ke li ni ga ni na zhi ge ma chi ju yil zhu ku xiong xiong chang ma ge tang di xi xia tam zhil ji ge man zhu ga yi la zhi ge zong tang di dong zhen ba deng zong zhi gua po zhar ji mi zong zhen gan ke wa ta ge zha xin wo zu dar ge wa dam zhen zu shi qi dar ge wa ng zhi ce ren su nong ren qin na zu lim cin de ji ma ge chu ni yang jie ti ju yil de na zhu ku xiong xiong chang ma ge yang yi wo de xi guo nu zu guo nu na chung xi bi ge zi lim cin na guo zhi ge nu ge xi xia ge ri di han qin ni le xi ge ri na chang ma ji ge man zhu

Yamzar sedan bir gelip sanji nam tong long chin tong jar jin ram ge sam kun lan ji nin gong chin nam bir kan kum zang parta na ba tsu sanji nong jin ban da yin ang chu tsur mun jang ro nyem chin kan work lu long chin ge zang kru chi ring ge za da wa ra za ba sam ji ge nin gong de ta tong ko nu go so rin jer ke le chin yin

0: ngi kapsil ta tani lengyu ni gnang gi chi thumun ji go ti ka ka ngach gi che ga
1: ta stu di dong sta gnang gi ta ta kha ta dong sta rang gi chi cha gi nar ta chung di ni wa chi gi gnu ku ta yang ji a chom chin sar na ni na chu ko ta an da mi tha la ti gi na chu ko ndar ka da ma gi gi lz gi ling go tu na da ma gi gi sta ti chi tu na ti kan khi bo mi ta su sha tang gi la ka sha tang ra chi gi chon tang gi la kan da ni ta xi gi ni ma ji gi na ti nang to nur jin dan ni yakko yara chengu marap chelta tgidar chitab jari usona tmay may qamu
0: aje aje
1: chema chibjinzgi taksi gi chi rang yang chi chil ko che jungdan ro yi ta chi dyuwa kar jong tuka ga ta yi dali chi ta hi kai na man dar rang gi te nyani wo lon ku ga ta ti chi sha tang ra ta ta chi an jo ga rang yo char jin ro tmo yok ta ti jo ko na si ga dyuwa kar jong tuka in jina ta xiga tsadin ga dunga tamu yamsan re mu
0: nashi
1: itang nak xiga kapsi ka laka ta ka tsag ka li maa tu yochiri ta
0: nashi
1: ata zina maa tu dunga ta ga laka ni chang chepo chepo chepo chepo meki ta nga ka ngastang ra di laka ni rangi chi tsadin jira yochiri pachir yong chin san ga yuzga ta chi kwezi ta maa jara ina yang ta chepo chi chi rangi ra chi waa yong do chi ka ta yana rara tamu yok
0: jeje ta kapsi lte xiga zunga yi kurta zo rangi chi ka jang nai
1: Ta kapsi te yungay kursa zora, dunga sangi ronchin sangi ta chik yung shay kunu te nyan, tiga dali chik chon samdan rozo chik shtag jeb. Dani ta karu ku shatangna, yuma tab chik kundi ki dali shatangna yekan do chiku, ta tera chik mandan randa, ta tiga dali ngonchil kapsi li kurta yunga tiga yinar. Ta dani chik shayka yung, te chik komi se jira, yung tanga shani zong te yung chik yung khay ti nandun tara chik yojo martogu. Arangi ndakhin dhigab shiala tangdo chik ngana nsharjin tentangna yungkhi ti nangtun te yang chingan juni ni tsitamura yuyuk.
0: Zhe, zhe. Tai kyu rangi tsarlong shiong suwi chichu dewa tawa songi na yunga gani nga maa yu nar tawar kyu khasun hasan na?
1: Muanchi ta yu nar. Ta yamchang shiga ta kyu gangca zu gangca ga ta shila zamar chumu. Zamar ta ta tangna ta ardewa su su tan chukudali ta ta shila ndi zamar ta khun tu di tangi. Ta ni mara yunga ta ngi prita ta shita jing dhamphani ta tisti nizira ta gana wara jina su tumu yokumu. Ta tis kapsa ta injina ta lulunchi yurjung shala si. Chapar ta injina ta ngachu injina ta nyanak soma diya sinir. Nyanak soma ga ta dekhun rimchinga injina ta nyanak jami si jisun. Ti ta pachir ᱡᱚᱱ ᱥᱟᱞᱟ ᱥᱤᱛᱤᱠᱤ ᱧᱟᱱᱜ ᱡᱟᱢᱤ ᱜᱚᱨ ᱡᱚᱱᱟᱧ ᱜᱚᱡᱤ ᱛᱤᱠᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱥᱚ ᱥᱚᱱᱤ ᱪᱤ ᱠᱟᱨᱫᱟᱭ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱞᱚ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱚ ᱡᱚᱠᱟᱱᱤ ᱡᱚᱱᱨᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱤ ᱞᱚᱞᱤᱱ ᱪᱩ ᱠᱟᱨᱫᱟᱭ ᱟᱫᱮᱭᱟ ᱭᱟᱨᱠᱟ ᱢᱟᱨᱠᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱟᱱᱥᱟ ᱠᱚᱢᱟ ᱥᱤᱡᱮ ᱟᱱᱫᱨ ᱠᱤ ᱜᱟᱯᱚ ᱪᱚ ᱛᱤᱠᱱᱟ ᱧᱟᱱᱜ ᱥᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱟᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱢᱟᱱᱟ ᱥᱤ ᱧᱟᱱᱜ ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱚ ᱛᱤ ᱤᱧᱡᱤᱨ ᱪᱤ ᱡᱚᱱ ᱥᱟ ᱠᱤᱥᱟᱞ ᱛᱟ ᱪᱚ ᱧᱟᱱᱜ ᱥᱚᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱟᱛᱨ ᱡᱚᱱᱟ ᱥᱟ ᱱᱚᱫᱤ ᱛᱟ ᱱᱚᱢᱟ ᱛᱟ ᱢᱩᱫᱨᱤ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱟᱝ ᱤᱱᱟ ᱱᱚ Di kesar shimji kanka chujigar jonyang shukhdi tamo dhe koki yungkhi chimzanga chimur yoni na tatangi kangsa ga chik diya soso di kisari dali jik dhe ra Pachir nga chu diyaan sonjo jina chimri ra ta wak da mamtaay nara horlong injil tolma niga ra dar zonchin chobjik kwe cha Pachir zi yoni tamo sikr meni chimzang zi mek dar kangsa songa chun yungga shunga ka dhigi ngi chik dhe ra yungkhi ta tamo zikri chimri ra yungkhi meni zi ta wak mek Tintuta jongsta injinara ta ngan chikir jongsta ta yu zi dali tang ma atmo shet yu kara yang rangi chi ngag jing jongsta ta mo zi chang keri ko ma nyong ta ta rangi chi jong ga chang ta mo chung ri zi ki chang chis gunar di ngam ka ti jong ga ju ga no mani jik jongsta ta mo zi yu tang do chis yang chang mi ta yu chu yu nar di ta mo shet yu
0: kara rangi l chung ri ta zo ara dewa ga nang na jong ga kin mang Tēp zhīnt yōng tāng rīwī shānggīl māngā yōnūn dāg yāng kio yōng āzīng yāng yōndē tīngkīn chīng wā kērē lā.
1: Yōchir, yōchir. Ngā zū chī gā kāñī gā gāpū lōlīn chī tā yōng khī chērī wāi, pshir kā lāngī, ar yōng shā lī. Tā tīkī dā lī tē nā tā wā kā chā pār tā rāngī jī nā rā, tā tā chō nyāni dā tī chī shā tāng rā rū zū rāb jāng. Tā rā yōng shtā tā tīrī sā tō chī yōng kā rōng tū kā gā yōng tā chā yī rāng jī kūk. Yīnā rā tā ngā rāngī sō nā wā hā chāng tā yām chīng gā chī yō kā zī kā
0: Ta yung riri langa yung na yung riri, yung ta yung riri yuk. Tika na yung ta riri nga ka kina te kya chi shimu uk sang?
1: Yung ta kishung ni shana ta xi ga yung nga chu ching chon chum ga rung sta zi tamo zi ta gan na gang shik tse rang wakamu rung wa chak chin. Nga chil lor bja chir gip chi na ta da da chi na shi li nyung nari. Rung wa ta zon son ju jina ta kir gi ta sag ni ga rung sta xi ga kya chi chin. Ngo ma yuk ta yung ta zi ga pche ka tamo zuk. Rung gen jina ra te ᱡᱚᱦᱛᱟ ᱛᱮ ᱡᱮᱢᱟᱭ ᱛᱟᱱᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟᱨᱟᱱ ᱫᱤ ᱫᱚᱱᱤᱜ ᱫᱟᱞᱤᱝ ᱠᱩᱴᱤ ᱛᱟᱜᱡᱤ ᱜᱚ ᱢᱚᱞᱚᱨᱚᱱ ᱨᱟᱱ ᱫᱟᱱᱟ ལོ རུང རེ རུང ཅན གོ རྒྱུང ཏ རྒྱུང

0: ngawar kisha titir ka chigidal ta kutub shani junga gan shik tselan kir jungta tsondam kir jungta ta kir gita musay kira ta kumsta chan kir gu jungta tuk shiga chid kundu cha chi chin ta ta musakri yang chu manchuni kir gitar yungni kir jungta ta musakri ta nga rangi jina ta su junga ka zang tukwa kir jungta ta mungzizi ta ikunar ta rungi wakchiknaru chi samu ta jiga wak
1: tsondam gita kir jungta tira titro ka zang tukwa kir jungta niga yang chapar naru shiga yoka
0: to chapar yoka ta dunga kabzong tukwa ka jungta yana yung chasi kunar chi ngin tsumra ta yung na tamo ta chi tangshtu zika ta chi tamo yi yara chagi yung guni tamo sikchi ta dunga gansik tsailan ka jungta yana ta kirta chi kalin thonbo yi dali jungta gana hara chi tangna yung kar gishtab dini tamo sikchi
1: rechi ngaga chung dal tangi ta nyo chapar chik shana
0: ya chukwa ta na ta ngin gana dunga kabzong tukwa ka jungta kesar ka chom chinsar na tamo zikanchi ka go

0: yang alang ko angulirinaya
1: arenda ta yong kazon toga gingtarla
0: kazon toga jong sin sang gtarmu
1: ani
0: akang si cherang tang chondum gdong tang jina da mo o

zashong sebi dadan tichin dam ki sankhananji tianambi gankam zang titar ta namba zu sanji nang zimba nan nang zhuang jor gongnian tinkang warka la long tinji dhubi zimbi war nang tinji puni ta tong li cing yin re tong namba tina tarik li cing di nang tanga ci gobdik siw nu gan cham zhi lag chi chang ar zin dar kab ngomi li cing di nang xing kin chi dhubo dhaka rin dal tar ta gobdik siw tina titar ta nina Atsu tatung gurkalm dub jini, lisa nangapshi dali riwa shankin chitoku yona, namba tsu gu titsu tung korkub tamzin shini, lisa nangpipra gapsi shi.

0: Ya, topo demo.
1: Oh, kutupa demo.
0: Demo, demo.
1: Lintip jimi nanga hortang molam ka tonen kanrong se kutu gina wagam.
0: Molam ka tonen kanrong se.
1: Oh, ya.
0: Tonen kanrong se, ya, kap jimi lesna kutu gila demo.
1: Ya.

0: Ya tukuna ba tenan samda ni na ba tsuga lama diki daing ga langbi pai jir siwa sa gunu ga zinya mundi nyab su jiruk sa re tana warkum diyang nyan kin tuku zga kabar tuku nga si tukun daga kabar ni lin sin guji sa liang da kubri gila. Ya pina dimu?
1: O cha dimu.
0: Dimu dimu?
1: Na riwa zoka.
0: Ya riwa sa zgin?
1: Morto pangzu ti loganyang ga jutong ala yang ta ko tge jawa ga
0: loganyang sti jawa ga morto pangura je
1: oh oh ya
0: ya kab jimilis na ko tge la di mo
1: oh ketu ketu
0: ya

0: Alors, Renche.
1: Mais tu as dit
0: Arrive quand transon manquant ni voulait que toi tonner ta nga thaker te yora ma sa che ka sa kha na wa yo ya
1: ama ama ta so so so ole chu re quand transon manquant na ta ni ko ya ta chama zri ya
0: ha arrive quand transon manquant ta sha gazi chi gira da na ta mer gang ko ni gara te chi sung ta chi chi zri ta ya na ga mo sung ga dakte na ke ni adik chi zri jo no chu maksa se ke chu chi ti ra ta mer ga khirmo temki ni maram bab tum no rk
1: ama ama ama dengi e zi ani ge na nguzu chi ga sung zo ki
0: Mergeng ani ga yeg chmoz gond ge tang ikhin da.
1: Mang ngu maz ni na. Na nila na ama menkana chi chi zita na ta dar tsal sung nu ya. Aka.
0: Oi.
1: Na menkan ni na ta neli menchi kuna chu ku zini ku mo. Zi na je kon sa cha ti mi ni na chu khalon sa cha ti na ta busan ju ma ri pa.
0: Jo ge wa la. Mang go lu kor mo. Ma na chu zu na na cha zu khalon go raok. Cho lu go raok. Chang sung nai kan ni ta xiang qin yong ge nyam le man ji kuna chu ku ya. Man ren da ka ji me k nga gamura nga ni ga tane den tok chik kar nga dan ta arang ki ta gormo stongs gara kumar gu ta ya
1: ama ama ama ama ta chosung gi ta chosung gi tang ni la nang ka ta na on sa ma chri ta sin ju gu ji ri te
0: ya ta chun jo na ma song kong a kha par zga ta tang tang ji na ha gu na pa ma ri nya che ra thim me thum yok
1: ama ama ama ta ma zma ni re
0: mang gu mu
1: ama ma na na che me khang na kha par zha si
0: wa ta ta le ki ya chi chi gu thu ga den sim gel den ga thu
2: Dun, yeah.

0: Yang zasang zewi datan tichin damki sankan langi dana warkum di namba tsogu shadi nima tang li gui li nigin chaftun si pi zhakar par limba si par san rugu si.
1: Ngomar goshki liri. Nga chung hua lingin ju ser konu mani nga chung sot kin chik konu mar. Hao, son minu di ta nguk chikir zog. Ah, nga tsaga. Let's go to the house.

0: хаачих юу дөө?
1: Явдэнг яар гоон бака барна. Гар чигинд гогра.
0: А ке чо мангуго. Чи ажаасоо гүн уцхаас хийрэ.
1: О, дэнг юм марна. Я, чэмүр.
0: О, хийгэрэг. А ке мангуго. Мангу. Я чигни сэмдэр хоо чо мангу а. Ола я. Чи ани.
1: Дөө. Чочэр.
0: А чочэр на дөзэни.
1: Ni cho do zin me ni raja ya do se kun.
0: Ni chi na do se kun do. Ya yo to pa zin na.
1: Oh na man di sa te ya.
0: Ya ka.
1: De gi kun na.
0: Oh re re ta man gu gu.
1: Oh ya ya ya.
0: Ma sa te. Oh la ta zin da man gu a. Oh la ya. Chi a ni.
1: So la tu. Aha aha yin na man di na.
0: A ke cho hua len ju mo ma ka mu zi de. Ya ta chu man gu gu de ne.
1: Ta tang da man gu ko de.
0: Ya ta man gu. Gwantung mo hira. Tsiga te na ajaiz gar ka ta gwan ji se. On la ta ra mang gu a. Ola ya. Ji a ni se. A ka. A ka lo tsa so.
1: Tsa so ni.
0: Ha tsa so.
1: Ha ji ta ta nga ra. O ta sha ya ta re ma chi ta nga shin da nga jo chi.
0: A ka ndo gwan ji chi ji sa jo no ma re.
1: Ni na.
0: Da tsa ru ga te ni ji go no zun. Tsa ru se go no ta yo a tsa sa sa jo no ma re. O
1: yin ji re yin ji re. Ara shi mo chi lo shi ndo mo zi kang ni zi.
0: Ni lo zha qian mo ni jiang ni. O a ge. Dang song chong ji na ra ri ni go no ru go.
1: Ngo ma yin re ngo ma yin ha. Ri ni zi no ta ta ren bu chi ni re. Ta mer gu sa zi ta yo ni. Ka ra ra. O ta go ru mo de.
0: O ya ge. Chu nang ga hua ge zha go.
1: O ya ya ya.
0: O a ge chu zi ge do.
1: Chu zi ge.
0: Go ru mo sam ji ge meng da ge. E.
1: Ka ra ra. A tan di. Gol musum chu ndeng ichu ar gart gai.
0: O, a ke gol ma de.
1: Ta ma gol. Ner gol ler gol ta ngi chu sha mu. Chu ndan da wo ke mu ar gi ni chan zik chong chir ndo mu che zik ni. Hua kang zik shin no nga ngo ma ar ga nin. De chu ar gart gai shin nin. A
0: ke gol ma ren ta.
1: Ar gol gol.
0: Mu gol mu gol.
1: Gol ta ka mer gol na. Chin da ma la ri nga kang ngo ma ti. Ya ta ta shi go.
0: Ya, a ke gwa chen chi a.
1: Ya ta na ka ta yong go nga.
0: A ya. O, a ke.
1: Chu zik ren.
0: Chu shi ra fu. Chi Doko nin jo ji?
1: A la bengi wi, nganda tanda mo shkiar tong zgi nir ya.
2: Tukuna ba, tenan tsamdani, lama chakchin rgzun roma ga lang vi, xir jen kolu xe bi, banchin kumchang jiwa chi ji gyamtsin chukub ji satan bi, glaji xarwa shigla san rukshu.

Zarsi dambi sankalandi tena tarig tumchin darashi bi lechen den jigde yo yang tisul mangpo sik mek tena jing tra nga chi alama nge tu do ma galang bi yandro yandro sin ni dong le nyamu sik gen jer kha kto ni pan chen na de mo zu ju yel tarig lechen de gar song de pa tang song de gan khar ba chen ra si ra ta kal pa tam den chu che chu ta kal pa ngang de chen tang son ma ren chin ni yen ska ba ji mi le chen nga chu yang jer zum Tar re kawa changa nungma lhanji yungla loog sarwi nang dila natsa mechang samtun yezhan dhibi chashi vdelak mundi shiwa yin.

Ya, nyanyiwi, tuku chong chong so, kongni jina tuku chong chong namka rumma galang nuga si le, si tuku chong chong si gong nondi nyantang lir. Shuni chi na ju na ji ma rumma chi shi galang nuga si le, namil tserang si gong nondi nyana tanga na chong si pi ga si ka chan chong niwa, ti pa ga shi ka nga si ga, terang po jar yim ga chet go ryo nuga, ga na hatam ra, si dunga nyan juwe na chamo ra.

야, 형님이 두고총총소 다다치 저거 산지 능진반 된기나 나총시비가 슬림층근 지기티 참바 리비 스카르 콩근아가 고지기요노가 나총시비디 텅진 희그촌이 시밥디 텅 차롱종거 쇼가르간도 모즈니 냠죽시 고세코노 다디 텅급진 희르디인데 지종 모즈 조주예 드나 두고총총 친년주 한친닌기나영 참더 참마가 영년종을 리와인 Ri dana chi dib yin de si bi de tang de si ge du nang yi ge yu ne si ba de tang ang cha long shong jun de si ge da nang ge zhi ge la si ba de tang ge gu ni cha long shong na da zu nga chi ge zhu ge pu sim chui ni lu jun ge ke ge zhen ji da gang mang zhi ge lang san jiu ge ri de zhi zhi ge la ke ni da lang san jiu ga ri dana da zu ge si ba ge da di tang ang cha long zhong jun de xu guan ren an de mo zhi ge yu zhi Shibi di tang cha long ge kirge libi jia cil, mga di tang, simga di tang, ribi di tang, di hanchini kirge kazi ge di tang, namo ge shugu aranga, namo zgda kirge nyamchugi go gasi. Dana togomar injina chi mga di tang. Dan namo ge nga zge mga sik dim gono jim cingina yang cangma ge khisil dar, dar ge nga zo luk chi indi xig xo gu chi ni, na xo tang chi mang ni. Tamo ga niyubz ga chigo ka. Di dang na ma ri ri gilag na ka par, jin chil, nyen chen, da luk chin jamin na chug. Di han chin yung lab chig gur. Da si ga manga zi yuk. Di chen ga si pa manga zi, da chung di niwa li kar ge, har yung jib ra nye jib ga. Da kar ge nan da yo ni, tamo ga netag yo ni. Da yin jina yung nga chi jalam gang mang ni erig tup ka. Titang na si ba ge me ge di tang da song jiu jun de ge qin neng gang gang qin zi ge titang na xie yi zi ge luo zha xi ma ta kwa ni a da luo zhe luo nga luo zhi jing ge xie yi zi ge dang cha ri nga ji me ge di a da luo zha ge guo zhi da de yang na qin cheng ge guo zhi da de xi bi cha long ge qin yin dang tang bi guo ni ni ge de shi li ju de xi ge ge qin zhe ti han qin ning ji nan de shi li da de yang zhe ni zhe a gang gang zi yu ke xi ba di shu gu ne de yu ke yang si ge dida dengi di tuni kirge manji yang na yung zhigi di ju da si ge qini dhamu pama ge xia yi yin jina xeru da da zu xie gupe ge zhigna chukwa hui cha shda ge zhigna chukwa gang tar nyewa li na chukwa luk zhun dan di zi zhiga zhiga ul sawu ul zi zhiga zhigu namu ge nga wani manta na xia yi karma dan jina zhigzhiga han chin ni dhig mani ni dhamu zhigar la da zu nyan chan la suqwa namu di na karma samchiga hana dama nyinka. Di dangna xia yi ga kirga da nyanchana dashtangay na chukwa kirga warga, wartag. Yangna chi li shanjig wachi xia yi ga li shanjashtanga kirga ndigtang, hui cha dashtang. Ndi injina yang kirga tsangrigtang tambi kirga wartag sig yoka. Ndi shuga tsangma ga dorhungay juda xie gachig. Xigini nda guomxi, nini injina kirga ditang anji yoka. Hari, dana nyua munjina simga ditang zhe. Tarku da tsangma ghi xisil tar hama manga zhiga xipa ghi jingzhin da zhiga dang tuli ni dan jantzula rang zhinga dhamo ghi namba zhiga la titang na hama manga zhiga rangga wachigindi lobjung gishu ni da gali namba jay gair taksawi jimzhi zhiga lo nandu gu nanda hama manga zhiga yang na gergi manga zhiga ndo lo yang yinna yang nga chi shur zhiga ni xipi Sengkam ga dien teng dien si ga dor nang e ju. Shiba zi ga nong shik zhu ju mang zhig na ta nga zo shiba ga sengkam ga nai. Sengkam ga nai rig yang mang a zi ga shung ga yu ni. Dmo zi ga. Di dang na nga zi ngi war da da lop zha ri ri ni. Da di teng ga yang na lop su. Di teng ga yang na sengkam ga gir gin. Sengkam ga man ba. Dmo go zhig yi da teng ni shiba sengkam ga shuk guan zip dun e ju. Dax xie ge gachi nang gang gang chan zhigir. Nda yin yina dar kub lo zha manga zhiga guo zhigi yi yu ni. Sengkam gier gin, sengkam manba nda guo zhigi da tingi chamdag dang wachiga war ga sengkam da nyom zhigi chigi yi guo ni na. Gier gin dang thoma war ga sengkam da chigi nyom zhigi yi guo ni na. Thoma ga chigi sengkam da nyom zhigi yi guo ni na. Di shukun zhiftun yi guo no yang xie ge mang ga. Nda yin yina yang xie ge gachi zhigir. Shibi sengkam ga nanda shung guo no da chi mung tong lak san yi ni ma zil shibi di tang. Dihan chini shibi tse suhu yang dan di laka na shiga nyanka chayko na manga zhiga zi yirig jyok. Tani xinba mung jina ripi de tang zhe. Ripi de tang dhita wazga tsun jina darkab shiurzi yirigindh shiga mang ni. Tungwa yirigindh yang shiga mang ni. Zuhun dhab zi chay yirig. Da gusib. Dan jina gusib yirig zu tungwa ndh shiga mang ga. Dina hama manga zhiga na chukwa gang mang zhiga
단디 커거 판니 아 영나 커거 니완디 마르트가 됐던 시에 태거거 지치거거든 언제나 통근 죽고 오니 더 뭐야 시금망 다크버치 다 섣뚝거기나 죽고 영나 고습거기나 죽고 강망지 아 다조가 섣뚝은데가 커와 저기 영난 더그 커와 코나그 좀 누가 더무가 동화그릇이 용용을라 망아즈 크기 진지른데 립디기 됐던 일이 누가 동화그릇 영나 진지르 그르기 놓친 거 시바게 통고 치카와 단디스와 시기 냠주고 있고니 더무스 그치니 따주고 고습 그르긴데 통나 시바가 리반도 소뚜글고 아 니엔 카요니 시반이나 잘롱송주 니시와 영 노바요니 아 디한치니 시바가 수 아 수 아 다크게 인데냐 양식이 버그사진란다 아 시바게 데이터나 시그노니까 디한치는 이제나 진지거리 그 동안도 망통주 망소나 아 시바게 다크게 리츠끈는다 영 중구요니 뜸을 디노 쟁글호자그 영 아치 쇼르지거리 동화거리 능기서 고습거리인데 제지긴이나 당고난도 이다등이 시바 이제나 디진터 그게 리스트로 종들 디스흐슴 그 리스트로 종들 도자게 년지 가르마 디지 아 단지나 karma tigchi namu zga njina karga listik nang njina yung listu zezi tiku gharig lu ni lu chi ni lu chika shipa zhona yung nanda chama njina yung lori njina ditog da shipa ga gatsik nda chukka yu mil yung na ritsik njina zhenba jiga yu mil azu njina rinzir zika nda yishuwa njina yung tukshul zi yechu da yung shi gachi ni tamu zir dichu ni kazi gdi tang kazi gdi tang da kongni shipa nang zhin da da darku та хуамжир шаатгнары затун гэргийн шиг намана цуйутанд шигт шипаг катунчик та кэрке затун гэр шурзи гэргэн дэ шиг манга нисугайн шиг нямжугэчу шипа цамаг ди тугт рэнг юга хамаг линуга саманд сажу тянчэн нинжина шупара гумуца канын цамазги сама ситунжгнийн кэрке чэтунжмзга канын юпайся цангдын тамби лугат тавдан yang na khalag jatham da yin jina yin yukuz gyn jina da yin jina xiju lori ri lomi khazi ga di tang di zizik tixli yichu jakab ramba ga yin shiba ga zatung di shi ga tangtuli gu nu ga shkamda muzi ngu jeng ga nga zi shibi di tang di

0: 아릉 무송라치 빠져진 게큼라 송초비셈 아릉 세소라치 빠져진 코리글라 송초비셈
1: 치지 셈칠 세진 바들 나치 도크르 세세거 에치크 세템
2: Nyankunamba, Tangdi Machi Stamlung Shibi Chambin Nang, Kualum Hengdabshini, Turgang Dashkang Zigbi Lungu Nyerjig Jibadi Jibshel.
3: Ardabjibi, Silang Mengkurum Babchiksin, Rungu Shemkin Jindalwa Hengdamang. Lo Ngabjila Thibi, Guominchin, Babchiks Tawishtang Damjangni, Lamla Chibargibi Mengkurjin Kurgim Rejishtadi, Ki Lungu Nyerjig Lordadi Yilankur. Silang Babchikjin, Rachil Liriwani, Chubi Basi Shabshishdegni Jirjurinwar, Kūmācēn nzāmlāngam cōmpāng tōhī jīr jīglam dētāng dāmdām rī yūl. Guōmīn chēnjī, lāmtīgndar ngīs jīgā māngbōbjāng yūl jī sēmgil tēpī ngāngshāl. Dī jīmcān, kū sēmsān cōlūs jīglam nā māgjīn jīr jīglam zām māyīn bār cēshūk sōngshūb shēbīng kālam shīgdāng pējī lār kachat shēbī wārchīm khīgīn lā vdēshī lāb shūbī rūlam shīg tēvī jāng yīn.
2: Nīshtūng jīg lēb dādam bī cēsh jīg nīn cōlūs jīglam jī lāmtīg shalūr mēngkūr shtūngu cī. Mēngkūr tōmir tōngbī lērī mārnā yambī, guōmīn chāngjī, lōrjī dēvthir nāngkō bī dīhkab dērā dāngham shī bāshtī. Mēngkūr tōmā sālāng bābcīgnī dēlchī tōmbā nā, bābcīgs tāgbī tō, nyāngjūr sārngō bādāng, zhōngmī, yelkūr wā jījī kāng yīhuāl. Mēng gāshī gī hābnyū shī bī mēngkūr bābcī tōmbūr jīgnī, rāngyīla mēngkūr tān rūtū mēbir jirīyāng, bābcī shirlūg mēshī bīr, cī gāngwūr jījīn tān nyā rīhuāl. Nyāndarā guōmīn chāngjī, lōchī yā lālāg tā jīmī hīhuāl. Ki mēngkūr kia shāpshī mārnā mēgsirin jūr yōmēl dāng, dālwā lāngkūr tāngī yōmēl. Lāngkūr kia gūjab yōmēl jī lā shibshir yāngyāng shī bādāng, jālāg njīg bādāng, chī sūgbī lēkā cāngmā lāngdib shōng wā shtāngkīl shī jī, zhī nī kūrshchūla lēnā wā lā dārchā yīg nāng nīyab dātāng.
3: Gzāmnīn jī ngāngcīl dē nā tūlūr jīglam zikchīn dāng, nyērchūng lā chābī, nzāmlāng rāmbī shkāgnā dēlīb shōng wā rīla. Dānaam tsolun tuorgan rgalwi shiglam shigimbi, chigsa dang ayangwag mandang waasugji shkaglan mangpo rugi. Guomin chengi xsangu balab shajira. Ndilwi cechuk udenjig lan galam shachil, wujung sab chobi menkur changma silang da chengwag jibzibi samtu menkur labji badang. Korgim lag ayangwag kondun ag rikchi rikbjir shi yo ba masil, nyasa changmara rangcig jig ayangwag ngabshil jig rikchi rikbjir shi yo la. Na gormo ni lhasi warji menkur da manba gudrib shi yo ba masil, wujung sa chobi menkur gziandag lang jatang maru nyashchur marna gudrib shi yo la. Sagni jim hanji tongkong dang nyamgulb shi ni, shirmi dang rzadig pokba sugu toshung anisil mangpo takshul shi nyungsir.
2: Denji yev denjig nganlan malag cxil dambu shi gi, cuol jiglam di, mangdun chungbi cesug ga lam tig jigda jir iyoal. Cuol jiglam khashtung ma shi gong, mung ga shi gi, wujung sa choba di shirgi da choba li jing gabrindo iyoal. Mēngkūr khāshtūng tāwjī lōngu nyehkhaṅ gōr yāng, shiglam tēr dōkirib shēbī cāluwa ngārbzhīn jīgm mēl. Tāngtūwa nyanyi dāng zhōgbūru cāmchib shēngkhaṅ yīmbā dāng, jīsī yelkūr shēngkhaṅ jīmāng dāsūng lā, dēchūla jēnāng dāng shērgīcī yelkūr wāyāng yōlchī guōmīn chāngjī shērgīm shēshūr, mē māngbū shīga sēlāng tāwdāni sānti kōrgī dāng cāmchib shēbā yīmbī, sēlāngan zhōngkhaṅ dāng dīngkhaṅ yāng jīmāng dāfshīn shāng, dēdāng dāni māngsūlān zhōngkhaṅ jīng dārchib dāsūng yōl sēr.
3: Sālāngā sāzī dāngmā sācā gāngdā yōjī yēkūrvī shkāchān rīrkab, kōtāng līrūg cī shtagdā mōjā chōmlūm ībjūr shēchīng yōla. Chōmlūm ar nyāngwā dēyāng dēdāng chābjīg shkāchāg jīni yēkūrvā ngīpārdān rōsī chōmlūm shikdā jirā. Mā dāng cōngsūg dāng chāmchīm chēchīng kōrjīg jīng shchīglam jūtēm shirvī sālāng lāngjirdūg chēmbōbshūng. Nishtung zhig lor matang chak chig lalhe baadang, darta matang chab jil irgal yo bi, guomin chanji namba dena gyan sur ji baadang jasir. Mankur babcik ji khuncil jing tang mangpur jarchil dangshdi, babcik zhima tag bing kordlam ar ngadang babcik shtawa xchig ni, xchigstung ar gibja donjil lor kordlam abdan dang babcik shtawa xsang waardang, dini nishtung jibjil lor babcik sarwaf jungu cik ji kordlam nyerchig dang babcik shtawa ar gawar jarchil. Dēdāng chābchīg sālāng bābchīg sā guāngchīg dāng shāngkhir sōchib shūg sā thakir shūbī mēngkūr ngārjī sā khārtūng tāwnī, tōrgāng shchīglam shtēgnī nī, rjāyāng shchīglam chāwī, chāmchīg gachīn shikta jir yūla.
2: Shchīglam kia lāmjīla sāngbādī, lāmjīma māngchū jian rūng dāng nēhpūr lā gachil shī. Guōmīn chāngjī, dēngā shchīglam dāng shchāmbā sōchir nīn rūbīn rūgbā nām, 当时的阿达比古宁这不是那些特权有把通讯。换着蓝天地阿美街尼西拉的你那不就是萨克的阿杰利用拍摄街穿的用能这不人黑车是一条。国民城的村里边呢除了这个蓝的大东这些经济不是个别是当地的整理的把是一条。国民城街战斗时路是个蓝他萨尼山东的托尼兰主义文物是个把这个是当地托尼兰主义文物是个
3: 我们的人口管理人都在这里面的时候国民城市那次的十五场地区卡罗格尔国人的人都在这里面的时候国民城市的人口管理人都在这里面的时候 아파는 지금 립조 아신 바탕 코랑니 지 마츠피셰간 저칠 샤브셔팔레 참장직가 머버흐슴 촐르 지금 즉튼 땅 아니르충 페지 주제낭 드시기데 지금 참질직가 로르지 흐소님 담바 시흐튼 요레 흐테머 로브든 지 남근거 곰르 리립시피 판슴 메제나 즈니 몰레 원장 질라 덴직낭 맹쿠르낭 다티 음흐스름 조란 통르캅 샘사 돈힝 담비 능와시기지 용 킹 코르기 촘친 진절린 조웅라 답신 데터프셰레 니르퉁 니엡질 로레 고민친 롱원에 뜨거정 단송시비 리링고스 리그니 땅 카프라데 슬랑 사츠기 초피 바시 샤브시르 데그니지 주진지 리그니 사파레 원장 니뉴드르 지글음 흐통아 땅 르치 행아르 원튼 덥심바 녀슬 쳇툴르르 쳇리 뜨기치 니쳇리 심자버 젬죽 섭심바 통르케베 셈능 더흥을 일하비 보바시기치 용시 녀슨나 가여멀 땅조비 지글음 땅 카므르케베 콜라블로품 종점숑잉 종고르 지글음 페이지 좀 녀슬라 심흐땅 니 아르질치
2: 마음버 장스타브셰코 고민천다 레그기 큰이홀 키 초르 지글름제 젠진니바 나르리 치르셔니 월중선 준돈켄 데비 망불 머레라 바시리 토비아리와셰바당 지글름땅 옐쿠르 냠시케 남바 아짐틀강스땅 스브다당니 머 나르리 망비 삼틴 제디글라 뇽르르 샤게리와셰라 지글름디 머르 탄드게 제트 니바 말타단 돈플시니 네브질제 비즈 토비 페지탈 산타 메비 글흐 놈비아리와 데비 정셰셴이홀 동우 녀르트가 장 고민트나 로트 바랍다 파르비야 조네시그니 탄드와 가르부르 겨비 치글름 레브조바르 감바시테 케리효알 키 마치 치종비 로초디 콰름디 타나 파이효알 쿠므름데 아노치그체 콰름아랑모디 삼티 녀올스이니 체수고당 데칠 아레바지 남디 나르린 제디담비 마웅슈고스 조그녀랑강 조브젠효알
3: 냠크나바 디수제강기 다통제 강르종 세슴 레츠낙 동참다니 주고 Лецендис зомдык партнян сим цэранг дан зомдын ганкра сонм цэранг дан хуатын жа таркл вапшиглу чечев таркл ва ганчг цэранг дан сонм ренчин ген хаух сэн цо дан мапм гомбо ни чи чэжг нялм да жомбайн тангар жими лецэн нан га цулхарын жал дав демо
0: чэнэ цэсу гин че нжун кунг ин би на на ци чэтэ тамури ри ян жон чун шэ ги

Norway gari lonchin satali chi ne de ni tan do ne Norway farency senzen makung ge tonbi den chi se khi shi pin chajin nang shi jin yin nyang de ni pin chuan qing zhe de che ge zhi si se qin jer ma se zhe ren Norway nian shi ji ge shi tu ne de li Norway farency nyang ni song shu zhong ji nang ji se ban chuan yu se ren satali nian de pe ser song ni ma ke long dong tim lu shi ki Norway nian shi ji jian de dang lim shi ge tan do ne Norway kung cho tun te pelwan Europe lang ge mun ni den ji ge ni bla shi pa yin Europe lang ge shen chi ni per ta rang tan ge den ji ge che te gan chen ge li mo pun ker gi se re ke dar un nan ji dan do ne de li Norway nya de ni pin chuan chi ta ji lang shu dang si jin jer ma si le si di ka bs Norway nga kung se nya de ni pin chuan cha go chu she den ji ma si la de li zen Norway yi faren si nya de ni pin chuan chi cha ji ta le ma ge don chu shi ma si se re Norway nya shi ji ge pa ta na Norway tang faren si nyen ti gu mo re Perisani gugsung timtang sarashi kote. Gekid chewi kapsa pansan la mgdun japshib sheji kilimshi yule. Timtang deli jakimni jim rinjin fa. Timtang deli jakimni jim rinjin tamchik dang sotuk denjig, warnang, jarjib denjig, ukhlan la japshib sheba. Demin gugsung zoli sugu chapkung jinyamdi la hinum shebir kintag tong tam giresire.

0: Yaxidanga Sangulan Jinan ba tar ta deringa le tsindi chamba ni wa lorgin ran bi denga ga chamba ni na shig ji de ge lorgin ran bi denga ga chamba ni na shig nyong ni chamba ni jin nyang gu ni nyang khun de gam chon ni xia na xi ji ri sa cha yu ji ri re ta yang de ngi nyang khun xa ra wa ra yo na tang de ge ngi chu lorgin ran bi denga ga chamba ndam chon ni xia ji na ta nyang khun am bi ka par ndang ngi chu le tsin ta tong kang gar ka dam de ne le ni ni nyang khun xi ga nan zum nang jin ge twar ngan ro gon de twar nga wu yong sa lan ta bi ndik suna ngi chu lorgin ran bi denga ga char gang tong de ko drig ko twa zhe lan ta ndik suna char gang ni wa ko drig ko twa xsa ma lan ta wi ndik suna char ga ang xsa ba ko drig ki yo to mo zin de ngi chu le tsin ta tong kang ge Kaprak tong sain jina tirgib dan chik chiksum nirga xsum dan ngara tirgib dan chik chiksum nirga xsum dan chigda ni tirgib dan chik chiksum nirga ranga xsum tigda mu ga chang xsum yo rang rang kang de ge yela kang zung go ni ta arkalam chik kapar ka chik re la khorang chu ge le chen ta tong kang arkalam dim jur thwa ya ta ni ta ta chuk bu ge kapar yo ko chum nyam ge chuk bu ni kapar ne le ji yel wei
1: oi
0: o chuk bu chu de mu
1: de mu
0: Yang chu lorgin
1: demo
0: demo demo lorgin dambi denga ge chamba na chi nu gafsi ni yin chim nya chi sera nya chi sera
1: wa ni no wan di sera
0: wan di
1: o la
0: chu daun de chim na dar de la nyen gu ko re ka de ni shi en da na chu go ge me ka zu ri ya chu dar de ge go je ma thong thong na chu ka par ge nang ge ran yon da ma ni
1: Oh,
0: yeah, yeah. Oh, yeah, Daniel, you are not a word. He's got a ziggy owner. Did on a nift jay, Chirdana, too. He can make a go.
1: Yeah,
0: Dani, to our carta, you go.
1: Yeah, yeah.
0: Yeah, to our car. I'm going to get your kids.
1: Yeah.
0: Jinkur warning, come now, you. Sabzo, Jinkur, nana, you. Jinkur warnam kam na yo. Tabzuk jinkur nang na yo.
1: Dongga, dongga de ba.
0: Re re re. Re go trwa tong mo lan thop ta. Yatani trwa gniya mo. Trwa gniya mo ta. Dafti ku kor ka trwa zire. Nda se ku ka uzur ka chap sha ku tin dana yo khan dari. Dari nda mara se ku nu nda. Akuga, Nda se ku nuga kacha tata, fya ku ti kang kang zgan jikas. Uzu jintang kacha tata fya ku ti nda, tata kacha chamu zu fya ku ti, tun chamu zu tun gu ti tar kacha tata fya ku ka.
1: Nda se ku nanti, uzu nindina.
0: Arna kaxamu ka.
1: Nda, uzu tun gu tun gu nuga darba.
0: Kang rezi?
1: Uzu tun.
0: Nitun
1: Ngomazu
0: Ria Ria Tani Ksamok Ksamok Kurgi Jizga Ksamok
1: Nitun Nitun Gardena Dizini Yanawak Anuzi Tongunin Denda Tā chāshū tū tōngu nīndāndā, tā chī tūmūdhāng jī kūbā.
0: Tā rī tā vzīnā rīgjōn rīkara yāng, tā vzīnā chī fshētā kā mani fchī chāni chī kshēsh tāp kā mē kīyā.
1: Tā ndē tī zī tōngā tā mūng jī tōngu nīndāndā, chāshū tū tōngu nīndāndā. Yāng nā, Tā, jī, nāng tēng kī, tā, tēmū zhuwa jī hui nā mū ndihu nī, ārē, tēmī nā mīhī guwa.
0: Ndā sī kūnu tā chī chū kūna shā kūnu, tō ndā gā ngō mā zhā, ngī tūn zhā shā kū kā sī kūnu, tā rī mū, ndā rī mā rā sī kūnu, ndā rī sī kūnu, zhū ngō sīm zhā shā kūnu gā kāp tīn dā rā tān chū kū kū mū, tā nī tā chū shā kūnu kāp shū zhā, kā ndā sī

yang mam ta shog chyo na ma shong go ri wa yang ten da mu sha bi gi chi gi cho ya yang zhou len chi ge long war kam ga ri sa hun to gu le ka ar su cha mi le chi te ya shtam ngam ba she je go che la ga ji she le lin ta na sta ru ga ya ru chi she le ya shtaga kha wa ga da ke ma ni ge ri na a ga chang go ndra ma ta cha pr ge chi ga me le ya ma nga zu to le ma an zin je ge chi ga men ta ston le ma ma mil ta mil ge chi ga la ya xia thang kre yin chang ba sa ge ga ri mil ting yi chin a shi wa ka la ge chi ge sa la ya ta a we nang ge mi to go go ri nda yan chong ni da wa den zi me ge chi ge so ya chir ta na tar ja u go ri go chor ja lu na te la ti tar chi ge so kan ji wo mo san ji ma ge ga la ta lang ni ga ni chi khar khar tong no ge chen za di ja u ge yeng ge chi te ni ya sa mo sim ga lu n ten na te rang la yi lan jo ga lu man ten na tang ar jeu kru won ju ju mar tog me ke ze kok ndi kam de galang ge gar kha ge nang ge jelun tham chi ke chi kha yi ni zhe gi ge nin zong ge dar jang zam la e jin te jeu rong chu song la hi sa mbam zong phen sim chog long ze ju ta na gam ma ge ga sim bam zam zi aran zin galum bu ka shi ta chi wi zong do ke ta sanyin ge ni ma zi di khtor tong go ge ze ne ji kan zhe gi hwa te ge nang ge galun chin tam chi pu ya ra cha li di o ge zhe zhe murti jin ta ndi ni ger song hwa te li ni he ti nang ge so se ru ta ma ru tob chin khar shu za ge hwa te ni he ti nang ge cha dong tan zen zhe kwa sob shu za ge hwa te li ni he wu nang ge galun chin nam ki tog zong xiang shi ge hua de ni hu nang ge a zhe ni ma zhe kwa ne shi ge hua de ni hu nang ge hu tu jin zhi zha tu gu dang ji hua de le nga wu shi zhe ge ga ma ge ni dong zam zi qi li zhe ge tu gu jia wu er zong ge zhe na hu zhe ji yu su san zhe ge er zong da a long jin de gu ri kha gu za na cha dong dan zhen zhe kwa su gu za na ga lang qin nam ki tog zong nab gu za na ga yim zhe ge tog gu xiang gu ta na a zhig ni ma ga zhong gu ge ta na xtag mer tu chin ta ji yu shu ri tog mer xtag mer tu chin ge ga zhong gu ta tu ri a gu zhong a zhe ge zeng ge ga yer ngu ni ji ka zhe yu no ra ti nga ra zhang yi na chu yi song di zhe ge ga long bu xiang zhe ge ye yin da chin zi ji zhe gu no ta xta ngo a ar dang xi ge gong ge nda ge yi tang a zhe li ge lan de lang zi

until ngi har la ra tra ga yik chi gi yong ani chu chi chi nam si ga lo la yong er ker sa se ru tag mar tob chen ga la ta la ngai zhe ge lun xiang zhe ge yin dar xin zhan ni ge zhe kan zhan de yi di

0: lari zim halandag ma hari randa alak ser kar zim har oyand asari randa alar ngu gar zim hal aya bar khodes randa alatung gar zim hal aya tung orgo mod achega alar and bana ji hal andara atham gaz utar ka alar go drachin ji har oyan di nang nang dachin alar go lo yo ji har onging dachin ng ro ga alar ka la tga kar ji har on ga ta tg nga ba asha ka la shalan sm yo ji har on do na atr pa la cha ga la cha sm yo ji hal atar go cha zo un ro no la ha ni go ji hal ang ar go janat an ro na la mar go go ji hal ang ye tsig jana o sha na la ma an do ka ji hal atar go cha zo ta yla sm la tung na go ji hal ata chu yla sm o ta no nga tsig ko ta ji hal ang ye cho o lom tang la chu go no
1: shung na kyo ya ji hal la ro ma